0: Kemangmi topjayutang dun sarika hagosal bi filadi jakpo ngata logang bingma mailje chungisla malla khoma chatsu zerba chendu ngati nishujbi fiset ngati zachasun ya ngata sagetikana thoba chatang yandana tsukha ngata 98% ngata oxygen ngata gas saget gas munpu alchangma laksu sikana thoba chat zere zerva chindu dijapu chue gozuk polo sana sto nis na ni shui yo en general assembly anu chakan inzu ni programas na ba khanum ngati kan chogo khak childan indu ngati sang khui lak thut basi ngati smorsi ni tabe bacha yang dun la ngati dot payot pi chalakun tancha ya snot payot pi chalakun ngati ngati saget zere ya ngati jin zere ya ngati changma laksu zere donika mitangcha ni donis basi dun strolika ngati sihat pong legina realik luso kasani programas na ba khanun nis peravja ka jakse yantan sakpi trisik frujuget doctor nazir agronomist tikana
1: assalam alaikum ma'am
0: assalam alaikum sir sagas nan la yara uji cheri mozeitsa waxni na waxinse akash wani radio kargil aske tu fila uji cheri mo
1: angas ni taraf na dona kevi ke kargil taraf na makhsus yara na dona anti all india radio kargil la uji cheri mozeit kyunki antang do chok zariq danindu ga kal samola shika nga chi frinun samola shika dona gyokspa gyokspa phochuk chaspo mana zaruri cha time khachi ka kyunki ngati cropping seasons po ya farming seasons et ngati Most of the time, in Nangati, a short season, chachas was base, har jaga, ngacha lependuk, chana, dutsu zaria chika, ngacha frinchik tamana chok, lepchas was base, de filangas, ngari tarafna, dona kvk, kargil, tarafna, and tanga, uju sering muse.
0: Mbakshi, sir. Kasani ngati laksa sagatil tabiari jakzere hasar, international jakzian du malakon du paser, diton pujere mol na bakshis.
1: Bakshis, ma'am, du yaris nal molinutsuki. 2020 yang UN International then the pass baspinze assembly pass baspinze har chishi ka gao international lakap thop se phalla de khakchek sung se mene do international thop cha mensuk ma mera jena chana plan health day zerin su plan health day ze bana ngati laksu sun ni health po ga chuka cham shi gyot na don ngates gyala zosta chi ka ngates ga chuka ngates doni kana fayda khere nyammo nyammo ngates sauni yan po Sauni Ricks Pogatsu or Gallic Basing at his sound getetang Odon Insuk International Day Plan Health Day Zere Chana Dao UN Assembly and Pass Day Filabas in Sukunki Natang Chi Top Nang, the Sekana Topchin, Magar Se Zaria Kangatang, the Laksusunikanang, Chiung Nangatang, Laksusikangchin, Donas Nalangaris Molinutsuki, 98% Natang Oxygen, Polaksusunikanolo Chanangatis Laksusuni, De Greek Maba, Rdemo Baset in the Tagur Mavana. Kulekule angatang achi cha chensu zebana deforestation chet ya laksusi kami chet chana oxygen depletion cha chensu dan yamu yamu daksam dea global warming cha chaun carbon dioxide zere tutpa utpa mangmo chet industry se karkhana mana mangmo cha chas pos base doni tutpas base global warming mana kafi song chensu mamle chana don capture ba ya doni overcome chua don kami chua ngatanga plant health day manai ba mana zaruri du taki ngatanga ti maksus chakma laksus ne qadar pata chet nil chakma laksus ne qadar pata chanangate doni degrek bacha tanger bacha tanger demo basebana chanangata chakma laksus ne demo yongcha dona nyammo nyammo agar chakma laksus ne nyammo demo song se falla mati sagyat ponang age fulai falai chacha kons tarqi bacha chana ode mallapu deo insu mem ki yong mi tus pengnungates ngati future unga chu develop bet cham chik in nangata cham chik sustainable in nang yarang tourism youth ya ngati business shik bet don sustainable yang sichamen su mem galtes ki yari saget chau mini saget chas po yarang sustainable in su ngata nga patau de yarang pata tuk tuk ki 2019 20 yang ngata nga bimari yong covid zer khanchi covid yong se nate kana ngata tourist unika hotel unika ya business unika cham se effect so chana chis chik effect ma cha kan po gawin sagat pe kang ngate chit apchen chakmalak sus tapchen chana chakmalak sus ni ngate dekrek bana yong mitus pe ngata nga sustainable type bikar gyala tarike ka ngata nga ngati sagat pon chik pona phula phalai cha chen chuk tarki ba chen chuk nyammo nyammo cha ngata nga zacha thungchao gyal ba ngchen chu ma'am
0: makshi sir بخشی سر یاریت لیگی نفس با بس مولت کس سنی دیانا توغا داری نتی کرگیلو حسر نتی سگیت پان لازر نکتو کونز نتی سنگتی سنگو شمال